0: Cleopatra Salanduli, da coisa covina, na descuripulir culimanse na vez da Rádio Moçambique, uma coisa covina na infe, tenendo cave macana da tita nanzato, agumanica panseu, macani, ndio alintando.
1: Buenanico, buenanico, aveseri, nampata ishiatu ya macani. Lero, ife tinatitieze nanzato na agumanica munu, mseu, na tango ya solo ishi ya kotimira kakamwe. Lero, ife tinatilonga na tango ya solatu ya unyai wa manungu. Zanga, buenanico, tipange zinako.
2: Buenanico, zinanga nine Aida Salomão.
1: Aida Salomão. Lero, ife tikulonga na tangu ya nsolo atu ishi ya kwetimila kakamwe na tangu ya unyai wa manungu. Apo na kungere zira kwako. Mpeanji safunia kuti ife ninga pal na skana, tichita dora kuti ife tikalu na nsambo, wakukana uchesa, unyai, mizizi onsene.
2: Tisachita kuti apal na skana, konde kala na unyai, ndi kupolola kwao. Tangu ife tisava mizizi onsene tangu ya unyai. Kushkola, pachisa, pasa senzeka ife, mizizi onsene tisava tangu ya unyai.
1: Ndimo mwene zanga, apo zanga tipange zinako.
3: Zinanga ndili Marta Bambasi. Paife tikali na uchesa open unyai. Tisafunika kuti tivesere mafala nangu panapangiwe fina nzatu. Tangu anangu asativunza kuti olero wa zisamba. Ife tisakonda. Yengu andu ifita zisamba. Tisafunika kuti tisambe. Tisuke mazino. Pinango. Tisafunika kuti ife ne panyumba basi tichite uchesa. Kushkola panende finsiku zesenene kuti chitiche unyai. Pondo pisa jitisa pale na sikana kuti akonde kale na unyai tanguli na kupolora kwatu. Tingalamuka cha machibese tisaona kuti ngozatu zililimpu. Pepo anangwa sanyerizira kuti pepo achita unyai.
1: Ndimo mwene zanga, apo unzanga na kunyerizira kwako. Safunikira ifedichite unyai basine tingafuna buka, penu tingafuna enda basine mbutu wa ufunzi, tingafuna kuenda kacheza na zatu mbutu zinango. Safunika basine ifedichite unyai tisambe, penu tichite uchesa kusuka manu, basine tingafuna buka.
4: Bwerani kuzinaanga ni misura ya Salimu Amansi. Tisafunika tichite uchesa imanungu mwatu, majinao so tingafuna buka. Tiripa nyumba, poti tambu chesa. Pula nguo, penti arimbu tisi. Tambu limpeza ya manungu, ne? Sambambo, fambambu limpu. Nao nga funabuka, mbutita itinafunio tita. Poti ya funandibuke, ndikali limpu. Nao pepitai. Safunika mbulipa nyumba, kalambu limpu. Nga funabuka ni mehi makoza, poti kalambu tambe limpu tambe. Tingafuna kwenda igreja, tingafuna buka tepa, safunika kalimbu. Maji nao limbu songa funa buka. Panyumba tambe, tengi kalambu tambe, limbu tambe. Kwa tambu nguo fula, sambambo, pentia rimbu tisi, kana profumi kambu. Nao so panyumba kanyangalanga funa buka kala limbu. Andu ngafamba tepa, shinti kanole alilimbu. Maji ungafika panyumba palibemali. Tisie nsambu noyu.
1: Nzanga Aida, mbapi mafala inafunaiwe kusia kuli ala likuva mpata atuishi ya makani.
2: Mafala ngambasha, apalu na skana tisafunika kuti ife titowere nsambu ya kusamba, ya kuchinga nsisi, tikuande mangole zatu. Tingakonda chita penoepo tinapambuliwa na nzatu, peno tinatapula ndenda zizinji ningambere.
1: Takuta nzanga, natangu ya mafala idadisia imwe, natangu ya nsolo ishi ya kwetimira kakamu. Aveseri, ngele zirani mzizi nsene kuti, nzizi uno, pindu pia machinja. Na singu konto, na singu enda, ife tina kwanisa gula pindu pia kunungira, gula sabau, tura kuti ife tifule nguo zatu, tura kuti ife tinunke mwadidi. Pontu, kuna ale anansambo penu asanyerezira kuti kunungira basiene ndi unyai, mpiadidi kuti ime mfudze manyerezeru ninganiwa. Safunikambo ife tisambe, tike pindu pia kunungira, tira kuti ife tikone kupambuliwa na nzatu anagumanika mbutu wa kusiana siana. Nakala kuti ime msafuna kuenda mbutu wa ufunzi, mpiadidi kuti ife tisambe ninga mnafunika tisuke mano, tisapule nsisatu, tifule nguo zatu, tora kuti ife tikale mwadidi. Mpiadidi pondo, kuti ife titoeze nkomu zenezi, tora kuti ife tikulunganye mwadidi mwene ngu mwatu. Bas, ife tinalimira na panu, salani na programatu ishi ya ndina iwedi. Takuta. Avesere, mpiadidi kuti ife mizi zonseni tisalakane na ngu mwatu, tangu pepe pina tipeza pikulupeni. Tisikale na nsamba kusamba mizi zonseni, tikale na nsamba kugu. gwanda ngole tikhale na nsambu akuchinja nguo pepe mnadipeza kakamwe
0: nimomene anzanga mode pidavemwe khala na nkhomo zezo zadidi safunika kuti ife tichite pakati pa makhaliro athu mizizi yonsene basi programa athu yafika ku nkhomo
1: ande nyeretserani kuti asasogolera programa ishi ndi manu athu sandi zgolonga na chipezo cha UNICEF pondo na chipezo ya transport municipal ya pano pa Beira
0: pa nsiku alero mukakana ife axiamwanyana mizizi yonsene ine zinanga ndine Alice Julio
1: pabosi pena ine Dorcas Pinalonga
0: kuleka mkudwala kagumanika kumichini makati ikhira mapindi na nyimbu ndi manu athu Eva Chisapa
1: na ipyo salani mwadidi
0: salani na ngumi wadidi.

0: Barani kwa fesera radio tukubulikira ifi ya sene na mpangwa za ino provincia ya Sofala na upangana kuti apulisha kusanya ino provincia ya Sofala Sernik ndiyo adalembera pakati pantanda zitapa za kutoma za makauno mtengo kuprengana chibuchibozi na madzana manai mapaso ombrimi wa kusiana siana pazinji payu ndi ule wa makunch na uwa kupeka upangana pontu kuti chigaiku chinasakana basa aulimi makhalira kudambo na mabasa kumedza ndi chinamphoka kufuna kulungamisa mabasawo na mabasa audzwisis mbaphedzera ale atsakulima zenezo na zenango zeradzi chite mphangwa zathu ine ndine nishu kadimwa japi ndiri na Luigi Marjani kumichini tripobodzi titome na mphangwa zango kuti mbalo ma ino provincia ya Sofala ulikuoneka ntengo wa matswaka awa mbakhala na anthu pakati pakubhema na kugulisa ntombo wakuipa tikulonga mbanje na mitombo inango ipi pirikunentsa pikulu kakamwe chikulu chikulu kuli ale anyakupfunza mphangwa zenezi zina ndzathu perera tomeyi
1: pano pa Sofala ntengo wa aphale na asikana anasuta apyamba ulikuenda mbuthuthuka mbwenye utongi ulikusumika napyo nakuti yazinji ndi anyakupfunza mabuku kumbukani kuti kazinji kwene chamba na pinango pya kudodomesa wongo pisaguliswa mbuto za ganyo ninga kulonga kudachita nkadamu nyakusugulira mbuto inasalikana kutimbana na kumalisa msambo wa kusuta chamba na kumwa pya kuledzeresa pya kudodomesa wongo mbuya Antonio Sementi muno provinsi ya Sofala mbuya Antonio Sementi agomeza na kulonga kuti azinji anyakusuta chamba kukwewa mbanje na kumwa pinango pe kudodomesa wongo ndi aphale na sikana ndi kuti anyakufunza mabuku tikulonga khumi na pinayi mpaka makumawiri na pitatu pyaka pe kubalwa nkulonga kuti ndi anapiana ng'ono adanjipa na ipyo safunika kuchita mphamvu ikulu kekamwe tomera mpisa munakhalefe pamuzi na mbuto zinango zizinji iye agomeza na kulonga kuti safunika kuti anyakubala akwanise kulonda pya maso anawo toera kuti adziwe kuti nzero zinayiwo makhaliro na unthu na usu wachinja panango nkhame mbatimene mafala
2: a droga nós sabemos que há até algumas drogas que se produzem ao nível das nossas machambas então no final onde eles têm clientes é na cidade da Beira estamos misturados na cidade da Beira é uma cidade que
1: mitombe kudodomesa wongo na kusuta jamba munda mwathu pirimo tikulonga minda ya anthu azinji pano ali pano pirimo pepe pano pa Beira ndi nsika ukulu kakamwe anyakubala mbachite gashugashu awone pya maso mbapurutana anawo ninga mzinda wakulu pano pa Beira safunika kuphedzana toera kuti msambo unoyu umale onani basi mbuto zakuchita malonda apyakudya musaguliswambo jamba anyakufunza mabuku asagula mbayenda napyo mpaka mbuto zaufunzira wambuku kwenda katopola mitima ya nzawo mbalanzikambo na kumwa jamba na kusuta pinango pyakudodomesa wongo nsampono waipa kakamwe na kutindiana ng'ono mbafunze basi yani mabuku toera kuti mangwana akhali anthu akufuna kusogolesa dzikwino kumbukani kuti provinsi ya Sofala makamaka pa mzinda uno wa Beira mukuoneka ntengo wakuinjipa kakamwe wakusuta jamba na kudzengeza jamba pinango pontho pyakudodomesa wongo madistritu adondo na gorongoza pisachitikambo basi
0: ndabvefe mphangwa zeneza kuti matswaka mbuno mprovinsi ya Sofala ali kunjipa kakamwe pa mabasa kuchita malonda kugulisa mbanji na mitombo inango yakuyipa kazinji ndi ala nyakupfunza lekani ndi chimenzathu perera tomene mphangwa zakuti apulisha kusanya muno Sofala ndiwo adalembera pa nthanda zitatu zakutoma na makauno chibodzi na madzana manayi a maphaso a umbrimi mphangwa zenezi zina ndzathu perera tomene
1: mabasa adasalikana kufufuza misero ankhonda Sernik muno mprovinsi ya Sofala alembera mkati mwa nthanda zithandatu makauno mathangwi akuperengana chikwi cha mombu na madzana makumanayi a umbirimi mwayiwo kuphana na makunja ubale matsezi kuti ntengo upunguke angaliseza na chaka chidamala mbwenye iwo ankhonda Sernik akuona kuti pene mphekuzuzumisa Ninga kulonga kuda chita manakazi mama Ana Felizarda Godot. Mbakara suguleri wankonda seriki munu sofala. Alonga kuti ngabi puma. Alina uchiriri basa. Ya kuenda tukafufuza. Pia masu pontu na kumulisa. Nsambo wakuipa wa umbirimi mpisa. Ana Felizarda Godot. Akapironga siku ya nchinai panu papaira. Provinsia ya sofala. Pamaguma kutoma. Kuli ankonda serniki, tuera kufufuza pia masu na kumalisa nsambo kuipa. Mbatifeni mafara.
3: Combater a criminalidade organizada não é apenas uma questão de Serviço Nacional de Investigação Criminal. É uma questão de todos, de justiça social.
1: Kumalisa umbirimi, si basieni basa ya ankonda serniki tai, di basa ya antu onseni, amwinchi, mpisa, paubari, machapo, namputu za ganyo. Safunika, tonseni, tiverani, timangi chatu chibozi, kwera kuti nsambono kuipa wa umbirimi na makunji, pisari nduli. Ninga kulonga kulechita prokuradori wa provinsia na Sofala mbuya Otavio Zilo, alonga kuti kumalisa umbirimi, safunika kuverana na kumanga chibozi, kwera kuti antwa kwenisi kulonda nsambu wa didi na ntemu, wa kumalisa uspiri unganano mbativena mafaa.
4: Ao Ministério Público, recomendamos para o reforço da coordenação institucional na tramitação processual, a promoção de maior celeridade
1: umbirimi ngabe madiri. Umbirimi ngabe madiri. Ife tisafunika kuverana, pachisa mbutu za ganyo, mabanja, akazi, asa tabuswa kakama mwakutubwira muzaoni. Asikana, asa pondererwa. Mfuma za misitu ngabe kulemezwa. Ono ndi umbirimi basi, pia ipa. Nkabe runga misa ziko. Kumukani kuti pamaguma nganeno waka kumanikana antu mulembe utongo muno sofala mbuya Manuel Rodriguez ndia da kwanisa kuronga pia maasu kuti umbirimi usa fuza ziko. Nkabe koneka utambaruki tangwe umbirimi na makunje. Safunika kuti antu useni. Akwanisi kutimbana na uipi nganono mbativeni mafala. Kulimaba sambutu za ganyo za utongi. Tirikufuna kupinzirwa kwa basa na kufufuza pia maso kwa misiru na kuchunyuswa kwa antu anaputa umbiri mininga nono. Na lembo anaponderera kazi na asikana kuliserniki safunika kuti basa iwangi. Awatu wakalmafala amulembo utongi muno sofala mbuya Manuel Rodriguez, baronga papa maguma akutoma muno sofala kuri nkwenda serniki, tangwe ya kufufuza pemasu kwa umbirimi na makunja ubali.
0: Radio Mosambiki muno mzindo bera tukumaza mpangu wa pamalangeru wa chisena za kumalisa za kukuti ale na tsakana basa kulima, makriro kurambo na kumedzi, awali na mpoka ya kufuna kulungamisa mabasa akulima mapezera ale atsakulima. Mpangwa zezu na perera tome.
1: Mabasa nasalika na ulimi na pitizikizi pepe kuja, kumeza na usozo wa mbua, una usozo wa mazi. Pano pa sofala, akwanisa tine pa kukazika na pasi, pa maguma makuru kakamwe, akufuna kupatisa basa, mabasa enewa kubulikina njira ya uzuisi. Pera kututusa mabasa ulimi na ubua wa mazi. Kumukani kutipensiene pinafunika, ndi kuti antu akonde kutamba na nyatwa na njala, pa antu utsa umare. Utambaruki, uoneke mpisa, ninga kulonga kudichita nkadamu, sogorere wa mabasani watikulonga, mulembe wa mabasa ulimi, usozu wa mazi, na pitsikizi pepekuja, Mamadu Juiz. Ndiye napironga kuti kuchinja kwa makaripa kudambu. Kusazisa madodo. Ante mpia kuziwika. Mbanyi safunikamba kuti antu apenye masu. Kwera kuti afunzi nzero zinangu. Za kuti antu akonde kutambanyatwa. Apironga pene pinsiku. Yenchinai panu pabera nzindo kuruwa sofala. Pamagu makuru kakamwe apakati waziku. Tuera kusasira tu njira na chopa cha maso. Chakuti antu kusogoro kwa ndima. Pia kapinaza. Akwanisu kukaramadidi. Mbakonda kutambanyatwa na njala. Mbatifeni mafala.
5: Promovendo sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis, suportados por infraestruturas resilientes de apoio.
1: Mbatipezera mabasa ulimi na chizitzikiro, kuzengeza na kututusa mabasa mabozibozi tukulonga maronda, panjira ya uzuisi, kuchinja kwa makaliru wa kudambo, safunika kuchinjambo mapatiru wa basa na nzeru zatu. Awa tuwa kalimafana ambu ya mamadi juizi. Mulembe wa utongi, mulembe wa mabasa aulimi, pitisikize pekuja na mabasa ausuzo mazi. Kumbukani kute akagumani kambu nandu, mbozi nsukuleri wa Banko Mundialu, mbuya Blessing Bota. Baronga kuti mbikufunike rike kamwe kuti yuneke kubiri ya kupezera mabasa nigene na ulimi na usozo wa mazi kwa kuti akwanisi kututuka na kuronga batiene na mwomo mkabe kwa nabasa. Mbatifeni.
6: It has all the abundant resources, arable land, irrigation, coastal line, and also...
1: Tina beche na mabasa aulimi tuera utambaruki uoneke. Mbatifunza nzeru zitwa. Mbatipezera na chuma. Tuwela kumalisa ulova pachisa na kuchimika mbutu za ganyu kuli matwaka na kumalisa mbu chene kwa nzinza na wanziku. Pena ipi ndipina zefi mbatuchita, ndipina funikira. Kumakani kuti anya kuchita nando kundi ya maguma ninganenewa alonga kuti safunika iweneke mbeu. Safunika mbu kuti anya kuzuisa mbasa ulimi. Hakuatisamu kupezera ale ana chita mbasa ulimi, anya kulima. Tuwela kuti uweneke utambaruki mbasa ulimi atutuke. Ponto, mabasene wa bozuboze ulimi azisempo chopwa kuli anyakulima.
0: Basi, vesera radio na mpangwa zine zifia sena atafio kumapetu. Masikati ya nsiko ya chano kumapetu kwa sumana. Kumechini nda patiru na Luigi Marijane, zilanga nene nishuka ni majapu. Salana mwadidi.
7: Mpangwa za Nsofala.
0: Basi, vesera radio terina 14 horas, 14 tá, terina o tato na mapendi kumi na matato, 15 horas na 13 minutos. Timizi pano na tichemere ya pale na skana. Kuno kunyumbe mpipu mbonye kwachi. Pina rongwa bera mpiva pina kutinkabe.
8: Apa ye ya pa bera pano. Waona kuchenjera.
0: Ha, apa ye ya pa bera kuchenjera kwao. Si pina rongwa bera tae. Mae Rosa Fobra Kazaka. Kama parana obasa muna muna munzindo bera sa chenjera.

0: Pabosi pene na ini mwanangaziano eva shisapa. Ife tonsene, difera kita kuti programa ishifike kuna imwe ninga munafunika.
1: Kuna imu monsene, salani, salani, tinonana, siku zina mazina.
0: Mkumbatiru na pitsonsono, kuli monsene mukava programa atu ya pansiku ya lero, pa intekenyi, kitani mpole mpole, tuwera kutunda ushumashu. Apale na zikana, kala ni nanzeru za didi, tuwera kukwata makaliru atu kuenda na kusogolo, busa umasu peno kupeka, sipia didi tae. Dingoswe, na ipyo, safunika ife titunde nsambo oneo.
1: Kuli mwemuli pambuti ongumi, tuwezani mitombo nseni kufunzo imwe na nyampatibasa ongumi, tuwela kutipangwa na nkucha, mubwerele pa makaliru anu, mubwerele kakala pa nyumba na famijano na shamaliano.
0: Ane zanga, ife na programa ishe ya pale na sikana, tafika kumapeto. Taenda, salani mwadidi, salani na ongumi wadidi, tinaonana sumane na funakuza, murungu wangabifunisa. Wangani na kufesira maprograma ishe ya paradi Mosambiki, taenda.

banda ngokuthi safuna ndiye dabuke mbana masiya chakuphata emu pana chini chakuphata pano mindikali sizile njenje yembo kuchita mbunyavu vya anambo mba chadzulo sugona na yana huku mheka nipa ndiye mamuna anga iwe musaphata kwene makalukofa patira kwene biyana matayo kwa manga kwene katumukana kubase ya wendiwe kufuambo siya panapinta hapa

0: nsiku ya kumalisira ndapironga kale ndaronga pakwecha ndapanga muntu mbozi tae pakwecha
1: ndimo mweni ini tepa ndakuvesirani wira neni mbuya tiagombo ali apa imu muli pa khundumbu ine ndina sakadie ibodzi tera kuti tikwanise kuchita encontro nango na ine nembuduzi tingakwanisika nanza tweni anangweni tambe awanabusa mbu masantavo nembu abwerembo poke pana anango kuti ini nkhafuna kubisanta pana anango asanditekenyera ntokozi pana anango asandipanga tine patene epa ife anji anji pana ntsiku imwe idatika nemwe azinji kuti sao analfabeto nundu je encontro voso la ini ne ndikakhalabepo tayi machi ndapangwa thangwira iwo abvunzisa peno abvunzisa imwe peno nkhamalana kudzapita mbwenye iwo alongoti ife tabvunzisa kuti mkasha tinakontanji pepalo mwatonongezana pang'ono ine ndikadabukapo emisad serviso pakutonongezana pale mwadzakapanga kuti ndimanalfabeto anji anji iwo pepire apifikisa makutu mwanga
0: mbuya
1: mwetudube pepe tinapichedza ndzidzu nango sinao ndinadzakafukula pizinji
0: no palene pano ndilivre ndisamvala mena kubhibva soke
1: nakuti ife tisasekana azinji
0: cibodzi cibodzi basi
1: tindini
0: ife tiri mkati mwa programa programa isafika kutali maningi ine nikayerezera pa encontro tikoze fukula pyamsenepene pimali thangwe tingalonga nuwari tepa tinakhalana kunyozoka anthu ali kudikhira kuti apite pa ntokozi duki kudikhira kuti abve misero misero ningeneneyi isafuna kuti tiyilonge tekhatekha ife anyakuchedza pa ntokozi
1: imwe munakomerwa na munthu mbakubvazikani magirazi amatabwa mbakhalenga kuti asakufunani mbwenye chimtimatima iye nkhakukufunani ta munakomerwa ini namwemo ndikupikha pyangambo ninga makani tinepa nditera kuti tikwanise kupandira mkulu unoyo nakuti ndi mkulu kuti mpaka ndzidzuno petulonge mpaka lero abodzibodzi awa ndiwo base asadungunya basi a nada ife anji anji pirepire pirepire poliso ini ndatravarisi pyakotakota ndati paralini pang'ono na pyakotakota tera kuti tikhondi kumfundirana mangwana mona tai
0: ine pano ndalonga kuti anango anhale anandipangale na maseko aikha pakwecha ndachulule ndalonga pano dzikire basi
1: pepe ndiye pinafuneni ate patimalisi penseni
0: andipanga pyapezi ale ndiyakuchulule pakwecha ngana andipanga ipi ngana andipanga ipi ngana andipanga ipi kuti akamenya uku noku
1: nakuti namwemo mpaka lero anango akongoti axikhulupiriwu pa enkontro wanu
0: tina enkontro wathu ine ndikafuna mboni basi ziwiri o zitatu zikafuna anthu onsene tayo oke ukhale enkontro ninga reconciliação unatemera mbumba nsene
1: ine pepe ndiye pikafunene 100%
0: ndakupanga tayo primeiro ndikada konda kwenda kwa maeneo yemea mbatizate gumana ine na vitati yangu. Tila ndivyo mpapika kalele mchufuwa mwachi. Mwafa. Polisi nikafuna uditi yangu na inepalu tutubuonana. Pambutu pakuona na uwiri hatu basi. Ndachemera mboni. Mwafa. Tila kumanga. Pile pika kalele mchufuwa mwondi pive. Inemu ndiyonge pianga. Toera tinga mara. Tine pansongano. Paralea programa ya nafekwende lefi. Tizapange mbumba ili pinonga pansongano. Buka msongano. Mwantu wa zinji. Nashukuru ili mtu utai. Kodi pontu. Tironge kawiri mbu ya Honda Media. Kodi. Pinaronge fe presidente. Ordinadore. Tizore ilo. Kodi penepi. Pakucheza pantokozi, makarazu wa jalukupi. Alonge futasangu, utashukulu hili. Iya dashukulu hili ni ngani?
1: Anabijua nini?
0: Tingaronga, tingaronga. Mungu tenkupiziwa. Kucheza pantokozi. Sia, aziu karapaso siya sound. Kutana martigu hawa. Martigo anga bepo. Pinaonga fe presidente, coordinatore, ani, vice, kusangi zila. Agora, ala ike fe fora mbedi kuna kunchemera, mbani. Ndi ani ye. Yanga nani basi, mbimu munga binyene zila. Ifitache, indachemera ale akali. Ale akali. Nika maino eme mkwa kali, meojene mkwa kali, jaime mkwa kali. Ngano ndachemera, halonga ndapatika na binangu. Achemerwa.
1: Ika pakati pasimana tembe.
0: Achemera, halonga ndapatika kubasa. Akadonga ndinabwela, atabwela mfitaye. Chakuamba mkwa kali, ndachemera, ati alikumunda. Mbani unangu wakafuna chemerele hapa. Tashikinya panangu na nesiku chemera. Awa mba ya pita zuru zuru hawa na chemera. Anea anua ufu hawa. Kuna ine. Ndazari kukua konfiari kuti abu yale pantokozi o ngulesera.
1: Maje, asabusa kota?
0: Na, kota. Ate anofu ndena busa kota. Au contrario. Anofu. Angapa kontribuisa ndena busa. Akale kazindika ndena busa. Mbwenye, ndaza ine manungu kwanga. Ndazari kukua konfiari kuti. Alinkate mwatu, wow. Nchirendo. Mazi mwurendo angabwaya leo, mkupasulatu mpando. Mwurendo leo angabwaya mkukumfiari vizene vene. Nekufiari nga shakuama mbakale anea. Anea mbakale tisatiwala nao. Mayamele mbakale anea. Angora, unango netre dojano zatimana dojano. Unaona nchemea utubula bala pangani. Iye pilimeta ngoona. Kwa pindu hivi, tengu piona pia didi. Timwati, tinyoze, adatoma na ife, mbati tuwele adapita lero. Pipi sa mfekanji. Sufe kuti tina anyoza adapita lero tae. Mazi, tengu kuwaona, makaliru wao, angakaa kutana tipezadi, uongami kutipeza, kutinsoka wendu kusogoro. Pwige anango, apitia linga shimbanti.
1: Majpanga pansiku ya nyato
0: muradio angapeka deba muradio kulonga muradio mangwana angavuzio shinda kumva muradio atakana ndu
1: mponye panyato sibijo kuti anapedzwa na chiri chinabusa iyi muntu
0: anzena anaona nyato tisakoza kuapenda na mafala kuapenda pila na ife tisakoza pedzana pepi pedzana pilipo ana sapenza. So kute ife ya kuru wakuru, anuwa kute ife ya kuru wakuru. Kukuru waji kakuona kutu usenda papi kakuziwe. Munga nwa, ndiye tina nensa. Panangu ife ya kuru wakuru, kota nga biburusa ife ya kuru wakuru. ana wano ndiona ari pasogoro ife tabwelela nduli tikaita contribution kwake contribution ife akulu ngadoburusa ana wano ndiye akuburusa pepe mjamudzi mwatu ngabelongwa dai
1: hapo awo adalongimwa nyamaseti manyama desima angadzeka ikiwa mangwana ne ngali bedza tipidili salary wata aquilo foi mal entendido. Eu estava aí.
0: Você não estava.
1: Para União e da Chitica com a mãe Noemi? Te marcar em encontro. Não vou dizer para longa ponto no ar, é para não. Ntikuyache, inafune fute. Mbanyi pinafune kapa, ndi tuera kutiti kwa nise kuona na tensi nini. Nusesi penu, pinatema penu panango nghabe. Nkulu pano ndimwe. Na kuti, pintu ningana ipi, mizizi nangu kupicheza na chiruwa cheni pa duzi. Mpiadidi maningi.
0: Kuna kuonana hivi chikada manga dia Vincent.
1: Vincent ya ntandenu?
0: Nalo mwezo wa Junyu. Chikada manga dia sete. Tira kuti tuone masantava kuti okumare fresco. Ndiyele kida tandefi, ndikada tandefi.
1: Ntimo mwenye. Pinatema hapa ini ndipitili pingasi pangono hapa penu panango nkabi.
0: Pitani.
1: Tudubi. Ndinapi analizari kunuku. Nachita kupile mbele hapa pachipa pelchanga hapa. Ndipo njirazaka pilonga. Tuwele kuti tipasani nkomo basi. Nditepe makaliru ta. Nkabe muzi unasuwa nseru ta.
0: Mazima nikuwa nga nsenesi nseru bingu. Nukonda kuzindikira kwa mundu. Tinga konda zindikira. Kutonye kanyanga ndi nseru. Mazunga zindikira mundu. Mburonga chakumera anzako mbapiva na wale nseru.
1: Ndimo mweni.
0: Kwa kuna ine, itandikuza nsoro, masenzekero awa, masenzekero anomi andu mbakala menyana nsoro ninga kutindi empresa.
1: What? Kuchete pantuko zino empresa?
0: Na, kuchete pantuko zino empresa. Anu kame kubiziwa kuti inyele ni sagashitari pintu pianga pe mbolo samanga pepe anu kubiziwa nisaluza mapapeli anga na nembele mbambanga mapapeli pepe anu kubiziwa ninga famba famila programa kwenda kupi kuti programa yendo kusogoro programa ikome anzena anakala mamizi mwao anana kafuka busa mwamo kwa kule ndine ndekene pepe ndi zero so kuti ine ndi sawa ndi kuchimwana kusamba manja tangu programa nja chisena ali. Programa nja chisena. ndinga samba manja ndinga ndasambira lingwa ya chisena
1: ndi omwe ni
0: ah neni ngonana malukutore kweneku achisena ndinakana manyadzo mwafa ningwana mbuya rufinu ndinakana manyadzo programa nja chisena iya sena akale mbamenya na misolo pontu anzatu alinkati mwa programa siya sena tai ane akukomerwa nangu
1: mbwenye
0: pina chita iwo
1: kabe kupikwa nisi yotai asie ni tini hapo ini ndi sento me organizari pintu pyanga kono kupangono
0: kalemba ngono sawa sawa ale anaburusa mbulomu maningi ale mbanya ka sena siya sena dai kusangizira mbanya ka sena kusangizira kutini fia sena siya mbanya ka sena porque por in sanzioti malongero ato a sofala ndi malongero akudana mafu iwa kuchimwana kuti nsokono una fatani nsokono porque pansoka watu andu apangwa kaleni alipo ada alimusoka alipo halimusoka tayo uli analonga kuti ningafuna khala musoka anapitambo kucheza pantokozi anachedzambo ngabe kondeswa so pangoneka nyatwa ngabe pinziwa ale alimusoka sikukakamizwa tayo kufuna kwao ive ngabe kakamiza munthu ne kuti munthu iyo tende pagali kota anakwata kwata funa nipite murado ni kontanji atipisa pagaliwe ija ndi parte fora du programa iyi si pirimu muradio tai ipita pimanga tekitamverana tekateka ne akuradio pepi ngabe kupidziwa kwakutiwone kupedzana tiwone kukutsanzaya tsanzaya kuti ngagumanikana matitsanzaya matidziwana basiyeni so tekateka tiri kupisha mwana kupisha riri lero tikuruza chishanu cha chisabudu ya lero so kulonga thangwi ya kukona kubvirana kwathu ya kukona bvirana kwathu tapititambo anyamawa pakapa pakati iwo zha bwerera ndula timenya nani anda chitani pili bikhonga muchita munga mama mungafakole vunza munanivunza
1: ndimomwe ndizapika pano mphepo basi zitwera kuti tikwaniswe ni sofu ndikulembalemba ndanotali pinangu pidalongemwa apa pingasi sofu tomichita apanya dwanga pano apa tikwanisona saida mbwenye ifi sofuna kuti tionane
0: ifi tengonana kwa maino emi
1: ndimomweni mbwenye kwa
0: mazita kubala 27 tione kuchita tibusi singwenda ya anthu amwe madzi tanga kakuti nkhabe kumwa madzi tai tinaleka
1: ndimomweni ndipo tinadzakachidza
0: okay.
1: Tutupinyi.

aishi mwachinje ndipwata ako chautambia dinyero simana inafana kudzayo ndingana nangu na awa awiri banditoe kundikwanisa kwaonere rambo inga fatare ini ndina koka imwe musake ndidachedza na pai Adamu na Noemia asake katao buki alero mpaka kutsogolo ana mandari manumirwano imwe ndiye mwibusi mwemwe mwike munumiri nango tokuti mangwana mukone toyerera munhu ndi munthu angamapiri ji zadza kuna itambo tendeni mungu zadza kuna ngano pro mwando nedi nyerovizi njene nkhabe ni munthu complicado então muna verana imwe musaki katau yakukoya anji anji kamfura mwandika ikamo kubanko kaikeni ifi tingadzika bwera pa inkontrato tinadzaka takari manango ama anyaseti manyakwata klasi anango awa anyadesi mawa anji anji tinadzikapi ifikisa kunkhomo pinango alungamo ninga makani mbo de ndi makani mbonye lero ndikuikha awa mainterino awa mbonye dziwani mbuya tambo na mbuya ngano problema yakutomeshi yabukira padinyero mafundu meri ndio anawanga nthonga yakutoma yabukira padinyero zinamfosi dinyero chinorosi ninga mwafungula cha malinye mukongera kupi por isso ine pikachidzene apa nawa ndikanotari penseni ainda tiye lakuna ye mbuye tinachedza mwadidi mwine ntautambo na mbuya ngano mao za obra tamangani bukira lero polipimba pyani pamakotakota polipimba pyani munasiya manumirwano pakwecha ngano na tambo pyeno mwaikha numiro ibodzi basi mungamamuudzakebusa pakunango munabverana ndimwe ngamapepo mutipangire mbuyombo paya Adamu na Noemi nafunika kuti apidziwembo todos esses são interinos mbuya tambo apa numero yambuya ngano mbuya ngano ndi adjunto wa mbuya tambo apambo mbuya Adamu apa ndi adjunto wa Noemi seka vyachi mwana nsena mbuya ndili ndidatsukwala chinkatinkati pitonge mkati mwantimanga postepa ndikulongambo ini nkhafu na ligaridio ke manera lero nadi nye ndikwazhiri na nsolo udapitsa njiyanji nkhabe nkhabe nkhabe nkhabe nkhabe nkhabe so ndikubwesa dinamika inango pang'ono tera kuti tikwanise kukwata programu mpaka kutsogolo ini mangwana ningenda pyanga munasaa nayo basi mbuye mungasaa nayo na madisiplina ndi mwintu bom ni mwintu bom
munga sana mbo.